0: Nyamiadum. Ode.
1: Dikima.
0: Dikima baka yensa. Dikima jubi biye
1: kama. Papa nyanko po aduma la kwa yede suki temi.
0: Awadi wo.
1: Awadi wo.
0: Awadi
1: You my head. Social media na de. Tia ne yesterday.

0: semino ajia tuwa piti gana ha eni ya monone nini na yamuna nsemini ya bwane dumpo di atu atumonline.com atumonline.com na mpenise kwa susemu denti na otu ntosuo tu usweni ya neko nukaya fakwano penise maedebe sumono jibedi makutribi nise
1: wa azatima jamuko bobe gana nubanu jani hindi atujue chemise anano wa gana mpengini bwa tuwano bepio mwa azatima temu nukofosa hain wasio keje tia face 2 no market no ya babe siye ni na afiwe ukuradi ebe wye wasenu krebia enim na abusuafo asaso ana asenkafo awono mo ewo oma yi mu wo mo ejremu se wo ba be to asentuabo no emu ene wadi chemu be se aduasa na wono mo haupa na so munyina so ene senkese gbe mu ye de besom wo na obodura mu ewo ye abosanso a adisha wono mo ewo mo no mo chemu se akwafo akwatanta pa de omo na bi so na nam so ma ne kua ye omo ye nyina no omunya so mfaso bia no so so mu njremu ye de enam obodura mu ewo atuma kwanguma mensi ni mu a ene enyo so Sabino waka say a galam say a jaze kwasu on msasi wanna masen or jemise a gesachara bumuchim e to mugusu mokatakata mrano so ayasem de and one sem waso and a
2: team over 10 acres of land aka already 10 acres of land and we decay ayadada.
1: Na abujavo enu atino sam no kasani ekobia from se internet society Ghana fo wamo ene eye tvet Ghana service fo no maka bomwo ene wamo ejo ni se mofra wonu gini mje betetom na be fontentan so se de be ya o menya su ehunu enu sumu jiremu ye de ba besomo
0: Ghana de se mai mai sam na fufuo pika we mu na no peye se ne kusiri ba besomo na empenese abuakra mensi apaso akaba ne peje ni si o ntano pei kan ye honi yamfa se dama nwuma kwe goyo super sp was sa ufi libia ube firi sa basa ukanu injino ya kono ya kama pa yusuni ya de enti guayu firi seshi bia unimubo ura wawase upe guayu super SP nibi na odia guwishin biti mea buwa papa papa mwansuwe time fili na enuwa chine zona Eco Bank kwa sana pay the Pan African Bank enti no basi kasemu ujwedi ya na hontu tuya mkwadi ya fahun gawo mwasa uya baya juma neja busumi ya suna buku of neja uya mwenino unya bure mwa Eco Bank kwa ombetimi abwa obosia motimi adwuro nkakra Eco Bank ni the Pan African Bank thanks to you computer can say me kan chao se we no ma o accurate scanning eti yade no unya ko wura wo pe na e do to afidie no so a yade ni nyina betu akọ ye hwe mu so yade ne gba ha na wo ye dey ye beki